Ya, terima kasih Viam, kakal patako dari the apa bersanditi, miam pai mungkin orang dah kosong ngavi pihi dia su, tapi nengah vi dari kesimpan dah tahu diti. Ngapagui dah peponi so dah kosong, sisi vato aku pada aniti mintong dongan ngavi dah tapi nai dari kesimpan dah tahu diti kyo, katawadan kuma dia su ngavi. Mega nak kosong di Flora Kunus, Clementina Pang, I Wilbur mantan putatan I saya begitu hati I sedangkan diti kopi pesian tadau adau konom kuma DJ Amsavia V tambah hot kumika di Rospi Amandus Julie Alex C Amandus Juliet Amandus June Amandus kaditi dadi saya dah titi I sedangkan main ko po katahodan tapi na itu pinapabuso da pason dari ti the studio. Katawadan Dennis Nicholas Yang, Adrian John Seeking, saya bago kabibasyan ka di Adrian niti isay Joseph Golombo nga mamasa nagi kumada to pinayangavi tambahot to ida sabab VFM kaniti pason tabi dong subab ahansan da pavasingavi to insanan om tabi pembuhutan mantadago kadi Joseph Golombo Marius Marudim katawadan Joseph Patilo ngayon ka nagi mason kumadatoyin senan tambahot dahil nang bonapo ka Johanna Miadin Richard Binginos Helen Yong Johnny Upin kapi pasyan ng subab kadi Johnny Upin ngayon ka nagi Robert Obert Charles Loginon Yunggun Gandarong kapi pasyan pibabasan kadi Yunggun Gandarong iti Floreta Kinajil kapi pasyan kumadiyaw mulia ka isay bagiti Warren say ti Warren 28 insanan miyampay na gina insanan ni tiya tambahot do Sabah VFM katuhodan kumade dia so kya masa da Facebook nga alamay si Hoditi maghihusi-husi pason inako kasupan ko biya ko paisay inako supan ko da Facebook da Sabah VFM Lucy Linda Liduiz Jennifer Lim Mobijon I Corina Matiasan I Zandi Dolores Asing Maria Johan Patrick Junius Majakoy Jana Takag Seva Gokle Ignatius Kapi Vosian Non Suvab I Biat ako Oh Victoria Ang Kapi Vosian I Charles Loginon Kui Rianus Lucas Rokia Abdullah Dorothy Fredelin Angel Ann Jinan Tiansim Mel Andu Woodit Oyo Elizabeth Beth Mamamay Tomuhok at Tofini Winona Pisol Kopi ba siya nung sabab kumaday Diyo sukyo Baka nung pagumuhi Sige na baka nung kinangod ako So mantadi Lovina Mindong Odindoy Diyo su Oy to Pinay Masuto nung daho So di Lorena Enging Hasako Sindo Ginavo O Kinangod ako Kasi ban boss ka na saan Ikot mo na si Oswald Tumay mo

Tapi kung abi timpo do iti ababasan hoso pihi masa WhatsApp o nagi Facebook nga. Oh, di mo na di to the by noti jam ko vahu opram 2 minute no di do dong sa pabdad pagun to ko kiva do kuang habi opram 4 minute pa tako dag sema na tako ready kiva do to ho so po ni son ko pamupusan pa dagi do di tiya babasan ko so pihi masa WhatsApp di ti di kapaguna po nga ho so man tadi popo kis iya no kisas. Hanga don da tambahot kadi Charles Loginon ompay miso zau kadi Rita Mojilis. Dadi kinangot ako opang hozo nga bidi ti akong ko abal talibo dong sebab diti.

0: Asuaw to moy mo.
1: Dumay na tumne ko nga bijam ko vaho to nga pod minute ng subabid pagun to ko.
2: Apal to nibo tadaw bayno.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Assalamualaikum Avi. Dabay na jam. Kabaho pat nga pada misa minute na rin dong. Sebab dahil pagunta ko, timpo na kasimban na to quality nga. Di bo, na di. Hana, kadahivay. Makinang o, dito kasimban na to ko. Masada, tikid ta daw. Masada, RTM click. Teka masada Facebook do Sabab FM. Teka TikTok do Sabab FM. Yung ko na pala handi. So, ba, muntaktab na yung Avi. Ano nga, namintong, namimbul. Kaya, kadahivay, mintong. Jam ko si Zam dong sa babay no. Pihavanan mimbul sa Savan Vinon. Idpihatan da United State USA nagi Paraguay. Kadahivay, mintong. Jam ko si Zam dong sa bab. Masa do RTM click. Yung man yazo RTM click aw ko po nako nako download kamay di RTM click dahil din so hivay yung man yazo it play store mga download RTM click am kakita ko na di do pihavanan mimbul FIFA sa Savan Vinon duwang ibu duwang pa ng anong dito Sabay kayo na, kabasa, kano ko naging makinangaw, do, iti ako sa yung banda to ko, iti yung masada at TM Click. Teka, ano na po, it, ako sa yung band, do, TV Iso, TV Duvo, TV OK, aki ba nga, viday ho, it, RTM Click, yung mo na po, Diyosu. Bam, bay no, kano mo, mohis na ginavo, makinangaw to ko, dito ho, sa mantadi, Ignatius Valentinus, di maso po to ko, nothing mong kasimban boss kadasan na ikot pinasi o swaw tamay mo.

Ya, tapi kong awi nong toko hozo di hangadan ka di Sukina Sabina Mojiliu o pagui ni nakong toko hozo man tading Ignatius Valentinus di Maso po toko notimong. Dari dua pa ni hozo ko ni ku pamukusan pa nagira ko sa imba dato ko dong sebab tada ko anom di tiko pa nam toho di tibuhan ko anom duvong ibu duvong pa nam anom tapi kong awi Hozo mantad di Ros Maguloy lumamay kapisa mo kita vago kadi Francis Edward Saywil. Dani mantad pa na ginadu duvo Hozo diti dani ti pa dia atin po nakangan dia so dako sembahan dato ko diti nga kanahivay do mo kinong vago dako sembahan dato ko diti na jam ko apat tahong apod minute do min susubab subab. Dari tumiambos sa makinang odo sa Bavi FM, kasahimban sumusut, kasahimban boss Sina, miyampay di DJ Katrina. Insan po, katuhadan dam na kinang o, dahin ako po nga video namot. Bye-bye!

Bandung Amul. Tuturan ni Boy Sinusun. Makalay na kap. Manok-manok ng bogon, pinakwado ampun. Kalang sama daw-daw, matiro ayno padabaw. Manok-manok ng bogon, pinakwado ampun.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot no kalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua ang ikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siho into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Opisa na natatuang kung paano kayo ito pinaitang balot ko ang bako. Napagtatuang pa yun at di. Diti tatuang tadaw koonom. Kahapadam talutulan koonom doon ribu doon hapadam manom. Kura-kura nakabara kayo. Kalansanan na itong sanong ngawid tensanan. Wansi ko kuma di DJ Adi Erin. Minangang balot di kasalimbahan buras murut. Pasusut niti. Gisam jam kahapadam dua pitang atuang. Insan po. Miampay ko LP Rapiel Pinos. Eh kasalimbahan toko kasalimbahan buras dusunid Sabah BFM. Nuna na po ako yun datawan. Rumasam dati. Tayka alasu dati nga kalansanan. Datarimo ko. Auli makinungaw. Tumanad di kasalimbahan toko kasalimbahan buras dusunid. Kasalimbahan dit iso na pamagunan. Kasalimbahan dit kandasan toko. Kasalimbahan dit nuru tokod gatangon nagisam sagigisam. Megal dari mo orhian ko pa ilah kanan tumanod kasalimbahan dit itisan watas ko tanabon frequency siya manha padam 2.2 FM. So ay man tadi lo ipot atong ko pamagunan sunodan na kayo kanan makinangaw maya.rtm click. Tantu na po'y kasalimbahan mitilambus maya da FB ang nagihitin TikTok Sabah VFM Vigun. Ipainrongaw dot pentan kasalimbahan mitin FB ang nagihitin TikTok kada da kalihuay manhaktor hiyan tayo ka-like ang papailang. Papailang, share, repost tayo ka-inkuroh na po maya dat agumo akatanod kasalimbahan mitin ang alihis karongaw dat ang sinding-sinding di kau ni kung tatuang pa'y na ipainulod mantan. Jam ko hapod tatuang nung ay sa kabalingkangan nga kaban tako kasiwatan dat montok palambus pason mayad pamalahuan telepon. Nga pagulo nila, kana kinangho tako duo sinding parangahan ko todo ko nga kay lauman ta di Agnes Gilidam sutonan Minong Ralan di namaya Anto di pinempatan di Rati Om Idiana. Kosolimban!

Oh, mitit arohyan akod pa ilaro kayo ditit kapingatan tangos muning garod kati. Kapingatan tangos muning garod pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko siyam tatuong di bayno. Kapadam talo tulan ko nam doon na ribu doon hapadam manam. Muntak na pagunta ko, pira-pira ko yun on dit pinalabosan dat kapingatan kapasarahan dat tangos muning garod diti tinapangay duwatas ponsakid kapampay si pitang kwala penyu om nagi bofet. Si pitang kuala penyu embofet suai ke watas pesampuruan Labuan. Untuk kayu it na pelabusan dat kayuan tawan nila kepingatan tungus meninggaru diti sang ingat-ingat apa sang intang-intang napa awelan dat ikinay nanda kayu pengkur okay? Indisan dati de bawang nung harahot na liudan din kinainan na kayo nga papailo ako na mantakon da pag-aray kita ko tambalot kita ko itong pinay mba na rin kapisok siya ni JJ Julian kapisan ang tatuwang ka daw kasi ko Adika Yusuf terbaik. Bahom kada kinangot ko sinding ti blues mentok tambalut menta di James Sami.

0: Jam ko pa na tatuwang jam kumadua pag yung balutan to ko mnungo sa nga piramutan nga o kaban ko kasiwatan dito timpu dito montok pamalahuan papalombus pason maya dat pamalahuan na telepon na ed kusung walu-walu turu iso 25 siam iso. Ngarohian ako insan pa pailo do kayo dat elan kun agumo do kayo it haro sinding karohian haro sinding dat poki pokyunian ngapeng kuro po agumo sinding pengulod tatuang bay no nung awo tumbaya sinding dit pokyunan do kayo nga kada kono kopya kaus kabasanan na po dat kapokyunan sinding antok dat tikid tadaw ko tolo din po na jam kahupod isam jam kahupod amisa dat tatuang. Suahun ko po tambalut paguludat maramit pemelahawan hitihid FB o kita ko Charles Lajino ni Sabin Kangut kabisa nang tatuang tadaw konom DJ ka ang kumatesan nang tambalut Maria Johan posi ko nagi kumadi Maria Johan tuturimoh dot mobi ditit kasalimbahan boros dusunid sabab FM manuaw menimbar datang pasan-pasan datang kumbalutan hitihid FB posi ko Maria Johan Omi Lohin Chiong Ijay na takag sa ipo I Charles Lajinon I mamasan ka bisan ang tatuong kumaan na gintensan ang makikinangaw ka I Florita Kinajil kon Florita Rosobom Laurentius siyo I Maris Mordim nga hitinagi I mamasan gumo at minando pasanay di o kito ko wakon kumbulutan Helen Yong Lucidoyo Julita Magritte Tampulan Sintom Yagang kayo Johnny Opin Ilinog Petrus Florita Kinajil Melia Gom Sailin Joseph Golombo Salilin Joseph Golombo Joseph Potilo Abitus John Modrit Kadao Ross Sugud nagi tambalut di Osoro ngaran mana po eh gisam zet ka Halizabat bat kabisa nang tutuang nagi kumadya mi Clarence Wong hiti nagi posiko Clarence Wong saya po Clay Ignatius kabisa nang tutuang I munah kapang nga kita ko nagi hay DJLP ka bisan ang tatuang ka daw may ikaw na nuri may ikaw na rumo-rumo ka Demis Lasod ka bisan ang tatuang Demis Lasod dami Lays to Lays kabansayan na morandom DJLP ka daw manta dahil i Kuala Punyo Bahom balantakod maramit malahawan kapagulo ka hello ka bisan ang tatuang
1: Hello, kapisanan ang tatuang.

0: pensanan. Halo, orang awe.
1: Orang awe mana?
0: Oh, bah. Semuanya aku pernah datang pasan-pasan datang ke Balutan. Niagara di tepi naik ke Leon, lagi ikayok min, lagi sinsan ginir, lagi tempulan, isimtom, epitrus, yagang iladid, kayo madang, lagi ijaniupin, miyampay paginakan daw, janilinog, lagi iyudi, iyudi sator, ingam sator, lagi Liagom, Adila, Isikel, Lucy Doyo, Isabin, Itumas, Lungkim, Yasip, Eros, Iladin Sugod, Bagang Sagi, Manikagrawok, Saya pa hilad ituaran di nag-iibadu-badu itilad iranaw. Umupo dati di GLP nga raitan ko na pangaran di alad mantada yam karikatat yetam na kampay na nga wetang ngaran nga rady kayo kamulutan ko nga we. Ay na pa mo Adul Malik po pama. Nalihuan ko dahi alo Adul Malik. Go na sugawil no Adul Malik. Pasan kud kumad di kayo kamalutan ko nga we kapisan nga natatuang tiko no mamalansan ako tong lidas takaw dat no na pataguangan takaw pero manikid ta daw kapisan nga na modopom kapisan nga katungagan takaw swab erere na LP ka ponsikaw
1: ba ponsikaw kumad ya ibo gina ka na
0: okay.
1: Ami, way na, mantad ng paruli. Sanong tatuang DJ? Kadi way na, kapisanan tatuang nage. Yaman ni, pinapailad iti lugari. Tama daw, tikid tuang. Dat makinangaw ka daw, kasalimbahan baros dusun. Pagkura pa, aw, nadihina ka. Amsiyo, kumado kayo. Bamisa pa malawan, pagulo dat makinangaw ta ka sinding. Hello, kapisanan tatuang.
2: Hello.
1: Hello, Tampinay. Saiti.
2: Oh, yagang mantad kayo madang.
1: Yagang mantad kayo madang. Ano magadaw tamad pa nang hinag kayo madang ba yun na kayo?
2: Oh, ato. Kung nakarakam mo sa iti, no. Dizi nga. Ang walugod. Kakaal po Marisporis.
1: Kakaal Marisporis. Ay, ay, pos kasay, tudud.
2: Oh, ay, pos kasay. Buti.
1: Arusan jam. Pensaw. Yeah. Ba, ba palumbusan na pasan, no?
2: Ah, ano ko nag yan. Kapagulo po mo kumahal po, ikaw alam yung pagpaganakan, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano ko nag sumuli ako nag dito ikaw malutan sa Bobby M. Magalit ang Pulan, Abdul Malik, Lungkis, Adila, Juniupin, Yubog, si ko na di pasa nito yung Yubog, kami Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Ros de Sugod, Ami Petrus, Ami Iyo de Pagpayong. May pasan, isa na nga na tatuwa ang tarao ko, tarao ko anam, so dapat ko tarao ko anam, kapisinangan na kita, kampinayan nga, karong ulit, ngaran daw na ang kapan at tatuwa ang bahay na. Kung kakaana, Gigi, kung sikaw na.
1: Kung sikaw kumadya.
2: Okay, regal po.
1: Oh, senang kepiruban. Oh, sikaw. Senang kepiruban, senang kepiruman. Bah, kano Miss Simbar, Missy Simbar, pinempatan di Jaku Ami Emi Salvia.

0: Bahom harap pa mala hawan di mala ta maramit. Hello, kamusta na to tuang?
1: Hello, GGFP.
0: Hello, iros na di?
1: Izonity. Pahingong ako din to kari tigadi do. Pahing ko, pakapahingan dad, sa rustan nga. Mimang na po pahingan dad nga. Nakahiyoso di gado. Kanulihom. O pa panakan may pasyon man ha zo no pa hari tiga kam ina pa ngo zo ni ni so ka ng ulia
0: makataladan ka pa bam to tong bena papalambos pasan
1: ko wadan ti bagi dai dia tu pia ai tunan ko tamay mo ma'am ma ko dari patimpula og muspano sa pareho musi nga bidi eh mga kay tambaho ta video nambo no pala nga bi sentob ng kap dugong na habi paghuk ba pala diaw paganakan no
0: taladan ko ma di kasi ko
1: mga ganit ko mga di bug di paingong o so di ipason lugo di bug katawa na nao gigina o mi siyagang dadag kay madang katawa na nao gigiaw yagang di Johnny Pin ang paganakan daw o mi Lucido Yo ang paganakan daw o mi MJ i Maria Jackin ay papal patawa na daw gigina o nagagi di Joseph Matilu lay nang bono pa si Ho patawa na niya bi Jesu o ako naghihiwa ni Adumalik to also di insan ko ng sudawi di adumali pero kopyo na po dapat pagtabay mo nga kung hansan sila na kung sila sila pay no mga nagili Petrus dahil di dambunan katawanan ni Petrus tungong kapando di ako di nakatahib minggu nakatahib di nga katawanan na ugigin na ni maludin gawis dahil di dinobong katawanan di diyaw ay maludin santo pa pili ako ay tati do sa lopay no iti nga hantaan sa uda do sa ngong uda hong isyoso na nga pinungkapan ko iti hantaan do eh hong gison da sit minkakaan na eh jidita suaw
0: Bam, katalonan ko maderos
1: may gano po din ako no
0: minako na po si ko Eros mantan hila so good Jessica EJ Front kapisan ang tatuang baharap pa pamalawan ta kita ko hello kapisan ang tatuang
2: ay kapisan ang tatuang kumadya di JLP
0: kapisan ang tatuang lagi kumadya nuno kabar tapi na tampulan au toko alay dadaw na kapi rumah hello tapi na tampulan oh mega lemutut putut.
2: Hay, sa ko pasan ti Bernard. Kam nakukurat ti telepon ko ti Miming karakataam. Lai no tanok pa na.
0: Nakakaos kan ted alay dunod ta minan telepon nay.
2: Oh, nagiti nakurat ti telepon ti. Di amila nagibay na. Ay, kapagulo pa mo kumapa di JLP.
0: Bonsi ko.
2: Yung pedat pa na kano, maso, nagpadin sa mga kompinay na hila, kampung aur ko tabulod eh. May gala pa na kano si ka, hinggam satur, maharahar sa mga kambalutan na hila, kampung rataw eh. Manika, paganakan ni Manika, kampung rataw ko. Yeah. Then in Maliagom, Kaleon, nagi Janilunog, kami Maria Jakim, Teko MJ, nahilad papar nagi bagang sagi, Madutin, Catherine Gimbat, Adela, Eros, kung si kau di pasar no di tinuri Eros. Nagi Marius Marudin, ni Lucia Tati Bibi, Iagang, musiko lagi di pasan nude Iagang, nagi Mini Piturus, saya pwede iubog manika garaw dahil talibang nag-iasip ilungkin nag-i-tumas dansi sintom ijalina majapang maju na dahil natunggong kudat ako nagaliwa ni Jaimal dahil idrungos tapakon iti ko ang balutan ka daw dahil kaningaw FM mega di kelsikil mi arne jeta jalius i iliman dahi taralabaw kaningaw mi saya pwede di kumpalutan na hila i norubay pita i arne majano nam nag i elen dahi kamabung tayo nam na pwede pasan ko tupi sinangan dahi tatuong alasan dat alidali datok kasi datikit-tikit din po kasanang nakalapan takatid tatuong na ba yun natu asagit-sagit yung kakana di JLP
0: oo wapon siko kumadya tapi na itang pulang
2: mekal na po
0: hinak na
2: okay
0: hinak na tilambusa tako makinangaw da sinding-sinding pamalihis sa ginawad tatuong bayna Banong harap pamalahawan ng ambalan good maramit nung isa nga pagulunan ko iti nti pason. Oh, harap pamalahawan isa po pagulo makin ng otok sinding. Hello, kapisan ang tatuang?
3: Kapisan ang tatuang tadako ko Minggo. Tadako nom ba?
0: Ah, tadako nom. Nda, tadako nom naghihitid dahi.
3: yane tiba na ito ni lunog na ko ito ako sandakan
0: yana sandakan
3: bayna na pa nga asa di at pasan ko bayna nga mangagong ako bayna
0: mangagong bayna ba may na po parang hanggat ang kumulatan
3: pabuli mangagong ba pagkinawan babaranghan ko dito nga insan ng itang balik kede
0: may na
3: kadako po hodap niya
0: May nagtaruhay ka?

0: Eh, nakakari.
1: Bambo, sigaw ko madi at pinay.
0: Oh, miyagat ako na po.
1: Nakana, lumis ka piya. Lumis ka piya. Ano kaya? Tangkungan dari di. Baham ka na, kinanghot ako pa. Sinding, tando, tasuaw. Manta di, joinis, mantahan. Abusutanan, kakal ika iso ang ginawa ko. Di koyok men.

Diba na ito'y jam ko po, talun ho po na misa minit. Ito, tuwang umulok pa pitungan. Hada ko po karaw-araw da munsarap. Ito, gumo, sinding-sinding di pengulod da tatuwang bayna. Nakaditalantang, no ka daw, harat pasan di talantang. Dito na ito kita ko. Kapisa na ang tatuwang tadaw ko nung kumadaw. Insanan makikinangaw, kumanag idea di JLP ka. Ponsi ko, tampinay. Hiti o kulsang pagunan dito, audio elan nung amo nakarasam. Hila ranaw ka nga. Asapo, rasam hiti ranaw ba na? Kadiamin ni Bud Siminimbar. Muntok na kayo, hinahig ko yan nandit. Sa kira na, nung kakalat Maurice Porris de ko masam rasam. Bumampus pa ng kayanan na kayo nga isang itang-itang na po. Labi-labi ka po eh, pengyan na itisan na bawang ka. Damot na harap ang malahawan, alahiyan. Narohiyan ako dat palambus ti pasan, nakatad dat hitihid FB, hitid WhatsApp. Nakapagulo na ramit ko, harapasan di Florida Kinajil. Shalom, DJLP, kadao. Iho ti Florida Kinajil kapisan ang tatuang kumadiam tesanan makikinang sa babi members dusun to sanang kopyo tabi tadaw konom tabi basan kumadia DJ ka pagulo pa maso na ko kumadiam kumanagi di Florence Boy Joel Helen Young Joseph Potilo Adila Duvanson Emilia Gomez Morodim Ingam Satur Dennis Nicholas Yang Joseph Potilo Abitus John Modait Maria Johan Maria Gansing ang kampay nagisan top duit out na right no kabar da kayo Alan Santer Rima Dalidas. Ilambos at ako paggambalutan, dadamot ako pod pempasi. Tabi, basan ko marakitin sa nang katalodan kali Florida Kinajil. Kasi kong Florida Kinajil. Magkita ko, gumo, tambalot di nakapatad pasanti, harapasan di Ingam, Clarence Wong, Yatim, Jalina, George Kimbun, John Yupin, Abdul Malik, Ibagang Sageng, Haro, nga, man ko, posalimbatan ko dati, no, ah, tapi na eh, aminadan na kayo, hamno, kampasan dat tambalot ako la. Daduk tiong ngahiti pun si kau daduk tiong misai patambal itu konti ikuan yun basinaw kabisanan data tuang di JLP insanan makikinaw sabab FM makikinud sinding si tim bandaron kadak to bokok tupus nudho ka nung harano ka esok sinding lempeng ulud tatuang bayna ogumok sinding di suai nga umbalan takod pun di timpu dumontol nung haro kasiwatan nga umbalan kasarik kundad pasalimbatan kasarik kundad pun iba. Robert Berto nga kita ko hiti na yung silian ngayon ka nagi ponsiko na yung silian minay ambalot dot hiti hit kasalimbahan takot datong bayan nanti maya dot kasalimbahan miti lambus id FB Dumarings kapisanan tatuang Dumarings kapisanan DJ ka palambus sa kumpasan di kumadi ondo ya mimisa sumunong so nanginan ka ambo nangay dinan nu ya ondo di misa Dumarings. Baka na tilang busot ako makinangol sinding. Damat mandadat pamalahawan. Saya Raid Sodu di Rina Mudin.

0: Bakulo. May nakamapuntok ko. Hudi. May no, nakulot. Sinalabakas.
1: Kada kaso sa amin. Ikulot ba ti? Mananimbak ta tiro. Kago akan kaalang-alang baka kukuti. Isa pirulo, isa bakas, buti.
0: Ayo, mila tayo tumbayan nila. Pagpumbalay. Ayaw lang kong pintang di akya.
1: Aduh, Yaming. Nakapanangkos nila labakas. Agang nga ko kanagi. Kada pa papanaw bo, ayah.
2: Hoy, tulun! Nanunumano hiti. Iti na po talunokon ko iya sa ngano. Iti talon nyo sa ngano. Mo'y pagasuhiti mo siti harulisin. Au obuli momoguno bakako. Karatiko. Au obuli momoguno bakako.
1: Rolaw nuno ila.
0: Isi lo kilo kanu magidu.
1: Ano? Ano panangkus? Panangkus.
0: Nukor kita manu bakako.
1: Lagos na ila. Ingalali sa labak ako. Panangkos.

Jam ko po na misa datat buong jam ko matalo pag yung balutan to ko tutuang penalty ponsi ko kumada ka intensanan na mi Aki John kadaw pisa nang tutuang DJ but, oh minuhat yaw dati di kakalot na liudan ni kadayan kaningaw kadaw nung harhat ang tambalot di hilaid kaningaw babay nati nung kailo ko pengkuro na nanonos ko kakalot man liud hinapon ang ikaningaw papailo ko no. Hello, maya di TikTok, teko maya di FB ka. Novina, kapisa nang tatuwang, tambalot ako hiti, dambat eh, i-AG. I-AG, ikaw loan garage. Kasi ko, kumadagay din sanan na. Kasi ko nagi kumada tanga kong balutan at pinamaramot da di tigkonti di tino pinapalambos sa pasan ng tilambosan ko da at palambos pasan pinatad maya da WhatsApp it kusong isa siyam apat siyam kusong turuwalo pasan manta di clearance wong ambo narih kadao o oh, shalom ang kapisanan tatuang di JLP ang kapisanan kumaraja makiyunin ko dahil sinding di merintiang ang Thomas Intiang retan bunga talundus man ko parang hai kain sana yorhian di sinding di ti kumanagi di adije alasan lihis sa ginawa sa ragkorong o ditisinding ka daw. Ariri na DJ. Tabi Malaysia Madani kadi Clarence Wong. Clarence Wong nung haro hatimpo ay sok pengulo dito tuwang bayna nga nung haro kasiwatan balan ko dito papawni ka. Ampati lombos manta di yatim. Sanong tatuang DJ harus sinding di popo pengulud may ponyo pakinanghon ko sendiri kada yatim. Lagad-lagad dan bagay popo ni nanda yatim. Am korongon hiri sambal walay. Anad ako na di ka sa sangulon na maginangaw. Ngambalan ko mintang tino. Tu magalay kamayan ko di tino. Gumo sinding da pengulud tatuang bayna. Pansiko Mariadi Mariadi. Binay pagambalot hiti hit TikTok. Haro haro dati yung buruan nga kalasanan na tumanod kasi na kasalimahan din. Baham pasan pati lambos manta di George Gimbun. Kadi George Gimbun kapisanan tatuang DJ. Yuhot hiti George Gimbun matang tanggilan. Sumiwat to masan at kambalutan. Megali Abdul Malik, Janio Pin, Petrus Tampunan, Niagang Kemadang, Joseph Kalembo, Tampulan, Inggam Satur, Lucidio, Bagang Sage, Lucia Tati Bibi. Narumbay Pita Hamida, Rosni Gosi, Maria Johan, Dimi Satur, Stiba Nandoy, Lina Molondoy, Gimol Medan. I Julita Judith, Jelina, Rosalia Mulia, Si Koyok Men, Yubug, Adila Duvanson, Emilia Gom, Pason Koko Pisananda Tuong Tabi, Piyampalutan. Posiko. Bahom, Rohian ako naging papailah ditit pangilaan da tawan, mentok da pangilaan ko yun da tawan mentok pagunta ko da suab kapada mapatulan konom doon na ribu doon na pada monom doon kasuaban rumah samid pira-pira kaya nani watas pon sakid doon sa depon mentongus meninggaro did pira-pira kaya nan did watas pon sakid da giti doon atuang mentongus meninggaro did pira-pira kaya nan babas sa sagit apa doon na pada taluh darja celsius doon na pada babas talasu taluh na pada limo darja celsius. Untuk ditaruhat ngayon da suhab, magait-gayit, tidak payong-payong, mangura dat ipiat payong dat nangatipu, nahat nanggari, ipukodaw daw. Sa ini Lina Jakat, kapisanan tatuang Isabella Albertus ngahiti, itataw kakalpod pa yung tanod kasalimbahan iti, say po. Dua sinding perangahan ko Saira Asoroku manta di apai sutanan nunuma di Justinus Asong.

Moid kakal agaras ti kita daw, mangarajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mi panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Adi sabahan nako gulik kawago kada konsiko menai pay kago titit kasalimbahan na titit tuang bayno. Ilamusan ko po lambos pang kapasan maya dot WhatsApp nga pagulula suahan ko Tahir Steven hitid FB kada ko bisan nato tuang DJ mtay sanang tambalot makikinangaw Sabah VFM. Pasan manta di Kaliun. Kapisanan di dia pinae. Katiting kod nagi at poris di latawan hiti watas tinam doon doh. Mamason aku doon sanang tatuang tanaw minggu kumadiubog. Emiliagom tampulan sintom janilunog jalinah bagang sage kondoring kamsatur yunggun lusidoyo dimisatur ito mas mainsanan kombolutan isang kirap-kirap tumudaw makinang kasalimbahan bros dusun dito sanong kapio. Gampion na dati apag yung balutan ni Taluhub gisam sa lilinaid sanong kada pantino sanong may kapusikan suwab posiko kalikang posiko itong pinaykaliyon posiko ito minay suminimat dat patad pasan tatuang bayan muntok na kayo orohian dat nuri it mimbul kay itit piala FIFA World Cup kanti World Cup tumano do timpo dat Malaysia min suwab di kahapo da mapatulan ko onom Qatar misahap dot Switzerland jam kotolu dot kosuabon min suwab Brazil Morocco jam ko onom dot min suwab Haiti Scotland jam ko siam dot min suwab Australia Turkey na po nga jam ko po dam duo dot pitangadaw. Karet ditit pirubaan dot Brazil nagi Morocco diti lan tumbayan ko gumo it nuri it mangampal saya kamanang nga nung intangan dati at mamamain bull dat Brazil na po nga harohi say Vinicius Junior Rapinha nagi Gabriel nga ilat hadit nuti hadit Morocco nga ano nagi komen dat akon kalangalang to hino hitit mamamain megal kay at Akraf Hakimi Ibrahim Ibrahim Dias i Ayub Bodi it tatu no po dat anud komen dat kanun manahak dat penangkisahapan dadan tako jam ko 6 dat misuswa Brazil Morocco. Pasan puti lambus intai ko pasan manta di Charles Loginon niti kapisanan tutuang tadaw ko nom di Jelpi nagi tapinay tambalot sa BFM FB ang minsanan makikinaw sa BFM kasalimbahan Boros Dusun tatuang bayna kadaw tapi ibasan barakat mantad binamangon kuwa dati tayo sanan kaunsiko ka di Charles Loginon kaunsiko Charles. Baman ko sinding ligangok manta di Roslyn Ginsuok susutunan at aw kosimban Silverius Imping.

Ako lang nung pati sa at kakalamun yun niriti. Ditit pason para dagya pason di jalina nga megalat magisuhut-suhut porolaw. Maklimex kapisanan tatu ang bahkan ang kinanghot ako pa sinling diti kaos ko iton kumatay manta Jody Mabin suto ng ginawa tulun aumiagal Jonah S. Johnny Odon.

Bam kada da kayo lihway. Min suswab dot suab ka pa mapatulan ka ka onom Qatar Switzerland jam ko talog ka sabon. Min suswab Brazil Morocco jam ko onom Haiti Scotland jam ko siam ka sabon Australia Turkey jam ko pa dum duo tangadaw. Mamay Gutil, hitihid TikTok Ponsiko Mamay Gutil nagi imaklimex nga kita ko ditino Ponsiko kumaraga din sanan ilamos nga ako katun makinangaw dot sinding ka sinding pati lambos ditino ang balan kuno man tadi Felix Don.

0: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.
2: Jam ka pa na misa, lima na po na mapat minit na tatuang. Ang hiti pa di, hatin po tako magirumah-rumah tatuang bayan at ang pinay. Insan po, manang konsi ko kukumada kayo, ipenrongo, pentanod ko sa limbahan ni Timaya da Radio. Ed Frequency, hamba na pakinayanan na kayo. Nogi Maya dot RTM click dati. Iti tantu na po dahi tihid. Sa limbahan, iti lambos med FB, iti TikTok. Baha minsan po manong konsiko makisiyaw ako na ginong harhot komihidi na kadala montok dit aw na tumbaya sinding pinakyano kada kakao sa kada karlogo da makyano da sinding ka aming ka nagiit nagariit aw na retan ngaran na taliban na tiyo pason na kayo ngayon ka nagiit kada ako nakapiyah kaos sinding tahuri na po na kauni ko nga andadon ko kasari manta di Johnny Ikang. Tadi lata pinahin ako po damot asa nang kadapan asa nang kapasikan na barakatan to kuno dah dami namangun na po ang pustin po aminah ko po damot mantadho LP Rapel Pinos bye bye.

kapailan katingaligan serad lumuyod. Darapyo pagulugulu at kakamot teka surat ngay dit kiguna. Sikapay mundaliw itkainan datundalihan di pinasadya serad suhuan dat mundaliw teka mundaliw pagulupad kainka sa ginayad luyod am aluyudan at tinalanan dat lumabos. Hashtag tanudat SOP tamangay katingaligan takaw.

0: as well, tamaimo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangawno.
2: Pakinangawno. Sahimban, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot tinasi, as well, tamaimo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, makinangaw.

0: Tanda ko na tanaw mo na nuhod sa son binundo untuk ko pram apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ko tinanan kay la Sanson Binon WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mo na nuhod sa ang papayang kapasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapot yun wan za iaw muhig om lagi manakaday do kay la San ginumuan. Muntok taon do pong ay burung pram onom kapanandakan na San Global diti tampuan ng dapogun Italy ipoin hongkod id Rome. Kiturban ang panandakan diti da mamagatang di mananahod sa umiampay susundi da mananahod umiampay ahuman sando nununuhusi montok manakaday kaydasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kumantilan kaydasan Malaysia KKM maza unit panimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE da magutim po kempen mananahod sa mapanaw id kinizanon kabazagan tuhun. Montok payahan pengganot kapasahumazag id Blood Bangko takinabalu tay hongkod sa Malaysia om kawasan lagi menakut za muntok sosonguhun i otutunan datokaw.
1: Aba-abazan belajalan Malaysia dubongoy bu dubon perum onom gisong dubongoy bu tohum perum himo.
2: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
1: Ita pantang, Puguan Montili Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Si sepilok dapariti nga iso tanda poin tutunan sandakan i poin bibida. Rainforest Skywalk idinaw 624 meter dapariti nga tanaw itsaba. Sunsuzon kanopi diti, hobi ninaw mantat sunsuzon kanopi Taman Negara Pahang ikininaw himo 100 meter miampai kilinanggaw himo 4 meter itpiahatan sunsuzon kanopi talanggaw om tanaw itvinon pagului diti. Rainforest Skywalk diti dinodo miampai maza itpiahatan kazu tahun ilinanggaw dino kuang hobi do duvong opod mimo meter om vokon pamagaza tutu membuhoy mantat petotong kop vinon do mikot it pagundeti. It saba subay ko Rainforest Skywalk sandakan kipanagi sunsuzon kanopi it pipio kinizonon subay miaga it pouring hot spring tohong atus tungo pada mapat meter lembah danum 200 meter om maliaw basin 200 siza mapora 4 meter ingko po nga pagumuan dino sunsuzon tazit imiopot miampai kazu ngavi tagazo.

0: aswal to moy mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Sahimban, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot tina si aswal to moy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Tain kuan, Fred?
1: Tanon pa ito na. Ako na, Haydom. Kodimpot no. Sanada niya na. Kano?
0: Na, nako iyan ng gayo?
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay?
0: Tahigya, katuhodan na minamangun.
1: Katuhodan, doktor. Katuhodan ako so.
2: Mia gana po. Iti, isa iti.
0: Izo, sung katuka daw. Pahingin zon itong paping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Mia gana po do tapinay totuo ko. Tambah utawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tawasi na po nga naha po to binay. Poto na moto ko no, pyo pinaizan miyang pay sunduvan mi sungkat tukad.
4: Vag, iohobo, auto ko ay haan ko zuzuva di no, tayo ko kahigaganan id kinaizanon vag no kohon tibong. O hano latilik, do ko huzong id vag hizud i no zamutan miyang pay magisusu vag kakamot kimya. Azamut nagi o vag hizud tukiva do si zamut mamamasi om tongingit inohun doid hizud. Tamangan tanak to ko, kadap ho ko so iziho mamain vaig hizud.
5: Sangovian to ko papatanom sunduvan pisampuvan kabansan tumanod himo prinsip rukun negara montok katanangan to insanan.

Kopi på sänd och lång och superb till mig gånger vi posik posik posik. Atau pesan so kumadio sungavi di anengan do teko niti mintong do itiasa savando vinon teko World Cup tentu na pada babay niti do pinto gubang ko do TV dia so mintong masa do RTM click do itia pihapanan do Brazil om Morocco mamaso na yun apa na katimpun timpun lagi bagya. Nadi om iso oniti aba bazan do i apa na po do oniti tanda ko do son binaun bagya agumuan do i anangan do mintong do oniti pihapanan niti ipo i oniti i akon ko mamain do bul kamay di nga anangan na gada mintong nga pwede ang ako po nga om tangay na diazu ihya pihapanan do Brazil o Morocco. Sasapan do son binaon tumimpuun na di da babay na dahin RTM click kapasa do yung tangan maza da RTM click iho babay na riti id TV OK ko po nga kapipasyan do ngos suvab da babay na tanaw minggu ko po da mapat do buhan do ko onom mamansan na pasi kinaposikan diozu nagi ang hansan ang pasi o pamamasi na tokaw dasom do sa minggu di nakatahib ditik ya hansan na gina iso do kino sa duvon dahil ko po posizo na tokaw nung kiva nakasadu nakahaapotay na di kada do uvay do umaha tungag o mingkakat no pupuzazon petatun na nakahaap ka niya na di tungag mahik ang pamanaw na kumari di pato na tako di pato na kapapasizo do tako do pampus do tanaw diti tapi na ikong avian san do atatamis na da tako day da pampus tanaw diti nga pagwi di ho kanaw mo ng katahuan kuma dahil binamangun to no nuan do kasipatan do kokito pabago do kanavaon na tanaw bayan na diti. Kaya mo nakatawad ako kung mada kinaingan to ko kito na kanapawon. Do tadaw diti. Do kayo tako na namot na po. Tako dahil pamagunan niti. Ko kito na kanapawon. Ko kito na itiya Brazil. Mihavando Morocco. Da ba main diti. Masa da RTM click. Ma'am ko pang ati pringgo nga vi. Kano tibu na ito ko. Makinangaw do ko sa imbahan na tako. Katuhadan na binamuhira sa Mavi FM. O habi na kapizo. Da kasembian boss nakazan. Dongo sobre ti mian pai ko dogo izo i Benjivino. Kanau kanau kanau mo kinongo. Hey hey hey. Kopi bosian. Dongo suwab.

0: Iban na jam ko ng parang 2 minute do, doon ko sa Vab 8, pagundat ako om itya sa Savando, Vinon, Mama Soid, Pihavanan, Brazil, om naging Morocco. Minute ko pa doon tako, I saw po do, nakatumpos kya. Kapipasyan na doon ko sa Vab, gumadiyan sa nga, vidaitiid. Facebook na sa Vab FM, mega tumoy mo ang lamay. Dawa may sarati, kapipasyan doon ko sa Vab. Peter John, Lucy Linda Liduis, Jennifer Lee Mobijon, Johnny Joe, Mamay Jetty, Quirianus Lucas, Sabin Kangut, Lugay-Lugay, Melchio Miziol, Andang, Julita Magret, Dolph Peter Doll, Kasni Boyok, Moylin Duinol, Alga Sindion, Roger, Frankie Lee Jawah, Angelica Ojik, Wedi, William Zandi, Dolores Asing, magumbo po bago, imamasa pa yung tanong diyan, Pipio nga, ni Ait ko, Hansan, Ait ko nga, Vio, nan dia zo kia wo pa ngak pi mesian do ngo suwag media zo tu mazan zo do ngo suwag ni ti gumu i anu ti kada minggu pa digi akan ya mato pengapa ingin tong mintong do iti sa savan do vino no mazan rtm klik vasa do penhubi pa tai mintong tu intangan ni Mazda RTM click kani dadi isay pogun sa kudungan da zu dai iti sa van binown diti kadi iti adu foto pinay diti id TikTok diti ini kita na mga parang vahu om nagi i crazy b ka iti pogun do German ka o sa kudungan do tiho ba nung izaw na po nga Argentina. Nadi siya su ono sa kadungan dia su nga ko pa nga iha na timpu bay na ti kan ya i kantakan tagazo i dai pemagunan da bay na ti ha na saban da binon bay na kopi posian da dong suvab sama pra jam ko ono mdu bongo pod minit untuk timpu diti ba am kanau timpu na ito ko may pay kidum di omis am pemoson di aswa dong suvab diti sedong patuda pain huvi ko. Kada hibay mo ngay pangisu do ni po na tinunong humabos ko no may sambayang patay ko ingko na po kanya ba om kanaw kanaw tumihambos na ko in ka sa impanta ko diti mong mahis gina po ngayon pa'y hozo ngamit ang kapasit boss do kada saan giba hozo kakain giba do hozo ka bago o magumo po.
1: Hey hey hey kopi po siya nung usubam timpunay na po tadaw diti ngayon pa'y kidung di omis o boss di usuaw. Mantadagay na ito sa imbang boss kadazan sa Vab FM.

Kinaisonon sa Daratoko ka ni Mary Gisayn Masabal. BFM, Be Good. Kano-kano do, kinang odo sumusut. Kusaw di Suzy Samuel Kudita. Ginapo ko do, muningan mo diyaw. Pasti sutanan ho sa di Mario Tatimus Kuntingan. Super Vago. BFM, Be Good.

0: 明日は会うと思います。
1: Tanda ko no tanaw mananuhod sa son binondo untuk kuprem apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo katinanan kay dasan son binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananuhod sa ang papayang kapasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapokyonuan sa iaw muhig om naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon doon ay burbong panom onom kapanandakan na san global diti tampuan ng dopogun Italy ipoin hongkod id Rome. Kiturban ako na nakan diti da mamagatang di mananahod sa umiampay susundi da mananahod miampay ahuman sando nununuhusi montok manakaday kaydasan di mamaguno. Id Sabah, umay mga kamantilan kaydasan Malaysia KKM maza unit ponimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE da magutimpu kempeng mananahod sa mapanaw id kinizanon kabazagan tuhun. Montok payahan pengganap kapasahumazag id blood bank ta kinabalu tay hongkod sa Malaysia om kawasan nagi manahod sa muntok sosanguhun i otutunan datokaw.

0: Pabeo siya nung usubab na Pinay, kano mo kinungo si Van Boskarazan sa mga VFM. Na ikot binasi, pasu ahu tumay mo.
1: Dabay na jam ko no mapat nga param 2 minutes nung subab in pagun na tako tapinay ko nga vi copy po siyan kumadi sa dong sa winsan po kumadi katatano do ko sa imban na tako copy po siyan do kinaposikan dia zo do mamaso ko do kumadi sa dina mamaso na mintong niti sa savan do vinon tayo World Cup iti na po sa savan do vinon dabay na ti pihavanan miyan pa do Brazil nogi da Morocco di tino di minit ko duwong nga pada miso nakatumpos do iso goal pinatumpos do Morocco di Ismail Saibari di minit do ko tahunga pram duwo Brazil pinapatumpos do iso goal nagi di Vinicius Junior di minit ko tahunga pram duwo dari iso Brazil iso Morocco iti na po nga pihavanan dahil iti dahil tinimungan tayo tinimungan do si hiti kya tinimungan do si hiti di jam ka di minso subab di tinu Qatar mini Havan do Switzerland iso Qatar iso Switzerland minti na po nga dahil tinimungan B tadao bay na di jam ko si Zam do dong subab do tinu id tinimungan do si na po nga pihavanan the e Haiti mi havan do Scotland jam ko si Zam do tinu do jam ko padam do do nga daw Australia humavan do Turkey mi hana kadi niti Zandi Dolores tinu do mintong zo do mimbul nga in pihavanan do Australia humavan do Turkey da tinu ka dari na tapi ko ngabi timpo bay na diti iti na sa Savan do Son Vinon na paditi nga kanjul dahil kaya hot ako kanjul iti dahil iti id USA nga nung mano kapizo mano pa ko zone iti nga World Cup dahil kasi sa Van Vinon ku mo dupo nga parang tahu na pwede iti nga kanjul dahil id tahu pagun iti id Mexico Canada id pagun na molikan kanjul iti mantado di niti tanda ko pa dami sa Wuhan ako onom gisam do ko pa dam si Zam do Wuhan ko tu niti niti kiva do pa dam monom iti kakadazan tagazo do menganjul niti pa dam miso in pagunda molikan tahu in Mexico home duvo in Canada dari hono montok do sasavan do vinaun do kumo duvo nga pa dam tahu na pa niti nga papampay do apat nga pudong vahu o niti pogun dahil dahil pihapanan niti tagazo na ko zo do babay no mantad di apat taon na katahib do taho no nga pudong duvo vin pogun bay no apat nga pudong vahu na yan ako kumoy do pihapanan do sa Savando vinon tanto na pura ka nangan do kagumuan na takaw niti mintong mamakano tumihang buhasid kasi man boss ka na

oi tambahut ku Hozodi Marilyn Manson. Semusut na poditi Hozo ada Zo Himuto kadi Alicius Mojilis. Om Sutanon Hozo di Irene Tadius Dandi. VFM, lekot binasya suwa otomay mo. Kanaw-kanaw-kanaw mo kinangaw.

Dapat na jam ko to sa minute na lang suvabid. Pag unat ako, tapos na kami ko. People say na lang suvab. Iti asa sa van, the vinon. The mamaso, no, the manjulanjul iti. Dadi, ti hapanan the Brazil, nagi the Morocco. Iso gul. So, piso o gul, pinatumpos, nakatumpos, the duvo pagun iti. Iso Morocco, iso Brazil. Babay na ti, dahil mundong pahayad. Mundong pahay da dudu po dito yung putan bago da tino. Dari kami po siya nung subab kumadi Paul Eric sabin kangut intangin kapay sa nga biti ito ko po nga vinga ni aw ko po na ait kyo nambo ko no nga vi Dorothy Fredolin Jana Takag Andrew Lakuntaw Victor Rayang Antin Joseph Jitilon Mindol Jeffrey Gilimon Utut Gina Jenisha Hugh Pardi Pardi, Carol Slis, Siping Awang, Grace Lilitan, Sabin Kangut, Olivia Tubong, Ipol Eric Chow Don, Foritalo Sabom, Charles Loginan. Oh, magumu ko po din na. Ipinapabuzo nga, Vi. Pagi-pason-pason ko na, pagi-simba ko na din na itiya. Facebook na Saba, VFM. Nga, ko po nga, ko hombus, ko po hay na itiya. Isa do po pason maza diti Facebook do WhatsApp do Saba VFM Joseph Golombo kopi pasen do ngos sebab tara minggu kumare to in sana ni katutun do ka di Joseph Golombo diti i Richard Binginos panga kami sa nang usubab tara minggu kumare to binay tambuhot mo kikinang awda ko sa iman boss Kadazan Richard Binginos iti matan kampung Tinduzon do sugod Charles Najinan kopi pasen nang usubab ka di Charles Kumata mahut ngawi mega di Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, Gideon Mojiwat, Kasiku James Syam, Joannis William, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilu, Kelis Rejibin, magugumo po mengawi baiti nga ko ngawi awi mengait nga ko nga pason di Charles City. Kumatain sanan datang mahut ngawi tabi bebasan konsikan kuma diozuka om ka di Dennis Nicholas yang kumpisya na terlalu minggu kuma sababi tambahut om tupinay ngawi kingan egi somzet ka tain sanan ngawi ho tabi bebasan ikut pinasya suwal tamay mo ka di Dennis yang om dadi kano yang bos makin ngaw do mahis lagi na po miyampay Ozo do kababago kiva Ozo kababago di ko ni ko montok di tepi ko ngabi Ozo kababago di James Sham Natasha Avitus Lajuta om di Salvia Yusuf kano kano kano makinong VFM Lekot Vinasi.

Mana kita ngata ko Zodi Zandi Tavanus Tosuau kadi Salvia Yusuf. So po pagwadaw di tapi ko ngabdi. Kanau kanau kanau mo kita ngau. BFM, be good.

Tama na jam ko to, parang 2 minuto nung usupa, bid. Pagod na to ko, tapinay ko nga, bid. O, Masoniti, o, Brazil, o, Mnogi, Morocco, Pia Fernando, sa Savano, Vinon, o, Kakal, Aiso, po, do, Oniti, Kakal, do, Oniti, it, boss, do, pokon, na pwede nga, draw, ka, Iso, Brazil, o, Iso, o, Morocco, dadi, isay, dati, pihidyo, so, do, Oniti, kahantoy, din, Pia Fernando, niti, ba, om, Pai Hozo, dahil Facebook do, Sabah VFM, WhatsApp po nga kabasa, no, gi? Kiva na pipil, tapi na yung minamihi do, ano iti, kadi Nestor na po nga, Morocco ka daw, Morocco kahantoy diti, kadi MM Suk, nogi di, di sanghun bago tabinay diti i Alexander Dexter kadaw o Brazil kahantoy diti ka kadi Zandi Dolores on iti draw dati iti ka draw miaga aiso do aiso di kamanang aiso di aha ako po nga pason manta di Alicia Lilim kumadi Irene Dominic Lim pinsan ka daw i Christina Ining Donatus John Tati Dennis Yang Robert Obat Florence Boyjol, Lucy Doyo, Helen Yong, Lucia Bibi Julita Judith, Lonely Inggang, Lesia Moitin, Bri Samuel, Florita Kinajil, Maria Jakim, Om Susu, Five Point, Katutun, Om Angkot Tundogo, Nabo Kau Nopo, Ngavi ka, Om Kopi Pasian Tarao Minggu, Om Ono Abali, Zura Toyin Sanan, Ablakatan, Toko Nadada Minamangun, Kadi Alice, Shalilim Mantad Manggatal, Pason man tadi Lucy Doyo amama ano ginaw tinga aw ko avi mga ait kyo Lucy pipio na po i ait ko giso mi do avi iso pinobo ko kapi pa siya ang tarong minggu kadi Lucy Doyo pason kuma di Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Alice Shelly Lim Julie Tombovo Adila Duvanson Florence Boy Jo Lucia Bibi Rose Sugud Emilia Gom Clarence Wong Nurumbay Pita Lonely Inggang Selina Jupitol Maria Muhammad Yubug o magumo po bago nga ako abi mga ito daw may no may paipason di Lucy Doyo Hasan Hidas nga viyom piwamasan kadi Lucy na di ulit eh pason daw sumusu at na po bago i kohombus ko may agatamay mo mantad di Wilbur mantad putatan kumalatayin sanan kadi Wilbur dito eh mamason do kopi po siya na doon gusto mabansan o hidas ko nga vi makikinaw nga bida sa Babi FM kadi Wilbur mantad po tatan dani Wilbur no ko ngoy ko doi hoid ano iti minungoy doi pinanangkusan doi hoid kaupisan kamuhakan ng spot doi po tatan di kaniyam kipa di ano iti ababasan di kaniyam kaniyam pason di Julian Yapa diti mantad tambunan mamason kuma di Reverend Fathers ngabi Sisters Deacon Bishop daid kawalisan ngabi to binay kambuhutan ko daid nombo ko na po diti pointin doy kinaisanan diyozuka pason ko ka di Julian Yapa diti tabi talaw minggu pibabasan tabi piyambuhutan namo to kaudo paimizaw id vinaon diti ka di Julian Yapa mantan tambunan bawang tabi aku ngabi kano-kano timi ang bus makin nungaw do hozo kapabago do toko witi bawang kinungaw toko hozo di Jackie Jeffrey di Malaysia Galus.

0: si Aswaldo Moimo.
1: Hai, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Sa himbahan, Boss Kadasan, Sabah, VFF.
3: Naikot kina si Oswald Tamoy.
2: Kanaw makinangaw.
4: Tumiyomos makinangaw, mayan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey. Kanaw makinangaw.

Dapat na jam, kau tu tunggu pada misal minta dong suhab. Tapi naik kau ngavi, naik kau tadi timpu dah penakan hozo dot tikit terang minggu itu. Dari mega tomai mo, kau mahu dia zul di anangan, dah menelpon kau mahu red conti, menelpon kau nak red conti kau. Tapi naik kau ngavi, om ngah. Tamay mo na po, kabasa na po buso na pason, ngavi diyozo. Dari mga ikupahay na po hambuso, pason, maza dahil WhatsApp iti, na mga manar po toko na pamahavan. Shalom, kari Florida Kinajil, kopi po siyando, dong, subab. Pason di Florida Kinajil iti, tabi taraw minggu, om tabi pibabasan, kuma di Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Doris Asing, Adira Duvanson, Emilia Gom, Joseph Potilu, Marius Marudim, Inggam Satu, Dennis Nicholas Yang, Avitus John Modoit. Son, top iaw ko na ait ka. Itpason ko na balia zuhan sana pasi om hidas tumay mo. Om tempo sa toko piyambo hutan, dan namot po toko na pain pasi om tabi tarang minggu, tabi pimbasan kuma di tutayin sanan di Florida Kinajil. Om pason di Amit teko Fredelin Angkim niti kopi posyan dong usupan terang minggu hansa nafasi toko da sabi avi makin nongong ngavi kada toko hivai moy sembayang tadaw baino ka di Amit teko Fredelin Angkim ikot binasi pasan niyo kapasavan i Joseph Potilu pasan man tadi Joseph Potilu ti kopi posyan dong usupan terang minggu petabi basan kumada sabi tambahut do sabi FM moki kinongong do radio Mega di Julieta Margaret, Maria Juhan, Inai Sugud, Inai Sandakan, Lucida Yo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Frate Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansai, Charles Loginon, Om Ogugumu, Papagotinga, Aoku Avi, Popo Hombus, Joseph Potilu, Hansan, Sanging Ngongong Avi, Om Id Pason di Joseph Diti, Hansan dong hidas ngavi dato may mo kali Joseph Potilu. Si Koyok Men, Pason mantadi si Koyok Men, mantad Kampung Papar Tambunan, in pason now kopi pesian nung sebuah terang minggu tabi pibasan kumata mahut ngavi mega di Julian Yapa Petrus Tempulan Yagang Emilia Gom Dua Malik Yubug Om Kampai no montok peganakan ku sendi Hansan do hidas apa sih kena posikan terang baino kopi pesian do moi sembayang terang baino miampai do kanu balakata simak mantadid sawat kadi si koyok men Pason paguhida mo kinong toko teko mamaso toko mandado pamahavan teko mo kinong o dahozo litino pason mata di Florence Boyjol shalom kopi po siya na dong subab kadi Florence Boyjol liti kung mo kinong o doko si man boss na kadazan na sabab VFM hansan na pasi kinong po siya na dong subab liti vasi onipi tata kani dari hansan na vasi o pason liti Florence vasi nipi di ka sodap hidas tumay mo ka kami pasyan tara minggu tapi pibasa ng balakata sima mantay binamangun pason daw kumadi duvo akaku tambahut ko ng miyaga di Florida Kinajil Helen Yong Clarence Wong Savo Janice Hugh Ellis Lim Doris Asing Lucy Doyo Dennis Yang Joseph Potilu Marius Marudim Grisi Pojol Jennifer M. Koisun Maureen Kinjau aw nagi Hivan Hivan DJ tadabay na katohanan na pason nga videozu katohanan na pasan no Friends Boy Joel dari ha ngavi tomai mo pemain nga ait dagingan DJ kan nangi dadi manong ka tuhod so pahit ka paghu ko dia zo ngai pasan dia zo kya iya na papi mo sian dong sebab ke ma dia zo ba om oniti kinang isa pa pasan ni ka hombus kuriti kinang oto ka udah zo kya ai pong kapon dia zo ke ma dong kapan ngavi dia zo pasan semusut na pariti ngaman tadi Helen Yong Shalom kopi bosian tabi tadaw minggu kumadi Doris Asing Florence Boyjol Florita Kinajil Dennis Yang Datu Elizabeth Morris Adilah Emilia Gom Onoa Baldiozu Johnny Upin Elis Lim Lucia Bibi Avitus John Modoit Abdul Malik Julita Judit Marius Marudim Kampai na song avian magi kinangaw tungawhi Aman sandok in kahidasan toko tumay mo toko na da Kanu balakat sima mantad minamangon kadi Helen Yong Gimana pipi oh Ata kita ko iabasa ko pason niti niti kalati na ka pizza isa pino boh ko kang kuam mega di niti pain pain tunod na ka pizza da isa pino boh avi na mangait ngavi i ungkapan nga video so nikot binasi na kalati pon pain lati ko da niti i Amazon ko da style ko ketawanan kepada zo bam
kanaw kinungo to ko hozo ipong kapon niya zo kumadino kapan nga video zoom hansan sa yung ngaw ohisan do hozo nga binibi kanaw makinungo sa Bobby FM. Hozo ni Joseph Laudin, ginapa ko dito.

0: soldia sungyong pason di ina ka. Labana jam ko tu apat nga parang 4 minit dong subab id pagunda to ko to pinay ko nga vi om itiapi havanando Brazil om nagida Morocco riti kumaan na di day minit ko tu nga podom si Zam na di ti om kakaldo iso of goal pinatumpo sa Brazil om iso o Morocco riti dadi onu dati isay dati ok hantoy na pihavanan niti ay haanin na ni Avi po timpo bagyakan ya bam ko pa nga pambuson ko pahin pasan kiva diti ya pamahavan tay mo to ko pamahavan po hain to pinay ko nga Avi Sabab FM kopi pos yan
1: kopi pos yan ni dia dong subab pada minggu ay malian di
0: kopi pos yan dong subab kumadya malian ka
1: Pengkuan abal-abal bain no.
0: At tata, apa si iti tenang kasam.
1: Pengkuan tetap na main bulah ho.
0: Oh. Iho na i. Iho na ogogon do bain na diti. Timpu diti.
1: Oh, muna li phone. Pwede nga no hivan. Nga lam ni phone bain. Eh, bain no.
0: Oh, patut. Patut no. Iho na, anda doon ko muna li phone.
1: Pwede ikaw ni mong inom kopi mo.
0: No, mo, minto. Ikaw sa nimbul maso ka ni.
1: Oh, no. Condom siso.
0: Isiaw na condom. Sabok na jam. Kabaho bago. Ba, may na. Mali ka.
1: ba. Habi paghupay. Ma, pwede pag nakano may pwede di na. Ano kya?
0: Tawadan.
1: Mga gano po. Kapi po siya ang talaw minggu. So, yung rin naging kumalaja na ino. Kapi po siya. Ano pa yung ikaw mintong main bowl na minum kopi. Kumana gidi di adik ko ruhag kasigo yam tanda kom sabo am jaka kud mang tanda kom sabo da kapirusian tanda minggu suti-suti Malaysia pakawan te bay no kumana gidi tapi nay ko do nya kampung nambasan do Malia entong ko sa Maimbul kan tadi megong ako gad no mintul Iwo siya no do musubab kyo han sa do pay ngongo kadati. Mana gi sa biya vide ko tutun nego do laiti kampung sa biya vi makin ngo do video sa ba do han sa do pay tetap do pay gi nago do mintong may bozo do pay bay nga aso de ko do nambo di so pamanangon nga kinungon na po na isa'y kamanang. Kumanag ito, tanak ko nag-isundi. Sabi-abi, nambo na, pasot yo. Habi pa di dahil Australia, di tingatan na kahit sa antinanay na. Ako nag-iheva ni Malayakado yung kampung nga pa, gaito, Diompong. Ingko ka na Malayakado, Liz, ano na ba, no? Kapirusian tadaw minggu mingkana geda dai lus hud sugod kapirusian tadaw minggu lus at saan sila hihihita sa kanaw na do sa gigi sa pada miki apa kabay ay JJ Ben
0: tapat
1: kaka no nati kapirusian tadaw minggu mamay man na natuan do pain dos at akong
0: amen
1: katahuatan
0: tanaw ka na mali ka
1: oo Aray, may mintang maimbul.
0: O, oh, mama son iti. Pare na ka na?
1: Oo.
0: Yan, ito pinay ko nga, Vi. Kadi, mulia ka di tinu, di. Do, audi ay ani sayo sa kadungon ng nung izo, no po? Mga tag, so iti nga. Sa kadungon, isay i kamanang. Nandi, am kipa, naginaay ito, di tinu, di do. Ano iti? Iho, no? Anda, don ko do... Iti ang abi itumay mo do manalipon ed konti hinaid in minandad ko mazo mintong i mazo nga abi do mimbul iti sa savan do vinon no Ivan kan ya mama sa do mintong Brazil o Morocco mazad RTM click dati yun na ni Ivan ni do manalipon mam tayo mo bago toko pumahavan do sumusut iti sama BFM copy post yan.
2: Hello, kopi senangan dok kesabuan dia di Jepen.
0: Kopi bosian kemadiau. Tampulan tadi ni.
2: Oh iya, nanti kopi ya.
0: Aw mintung mimbul lah dong usup adit
2: eh. Aku bagi hat pemintangan dia lah. DJ.
0: RTM klik bagi ya, ngezon ilmu. Kapasan mintung.
2: Baba. Aisyah ilad, kasalimbahan dat TV 1 ko TV 3 ya.
0: Ain tangan no TV 1 TV 3 masa ada RTM klik dia isohi. Kawasa minta oh. Dia kiva di. TV you mon TV okay, TV okay.
2: TV ko ba. Okay, mai ko intang tino.
0: Ba.
2: Paingkap paingkapu sok pet tulunan ti DJ.
0: Ada soget bagi apa gokan ya. Ba main na tampulan.
2: Ba. Kapaguluk kumaya pa dia ada kasinangan nak sawan na tal minggo rasa na alidali das takot ti kain sanet riri mo. Masa nak buat kampinan kuti le kampung awak kota bulut ti ya kalau pegangan di sika ame ingam satur lagi kom balutani le tampora tau kota bulut di menika pegangan di menika lagi di kom balutan sebab BM dan suai mekadi Abdul Malik di Sabin, di Kalion, di Janilunaw, gam lagi di Maliagam dan Sandakan, di Maria Jakim, di KMJ, di Bagang Sagi, di Adila, di Marius Marudim, di Agang di Kemadang, lagi di Rus, di Sugud, di Lucia Tati Bibi, lagi di Koyokmin, di Petrus, di Paulo sam lagi Janiupin landing ang Mija Gimbon Yubog di Bantay Tamparule ham di Thomas Asip Ilongki nam lagi dansi kami i manika garok lagi kadaw lagi i Sintam Jalina lagi Majapang Majuna di Patungkong Kudat ay i Jaimol ay kampung Rungus tapakon agumpay lang ti DJ nga man ko na panagki nga rana ay agusam dan je tam kampay kayo no kambalutan may pipasan ko dok sinangan dat kaswabon na to domingo alansan dat alidali dat ako kasay dat tarima-rima dat tigit-tigit ta daw aming kaka na DJ Ben
0: katawa na hindi na katampulan
2: okay nakonigiya
0: bam tumi na ko nga vi duwa na pumahaban dadi kanaw kinungo to ko hozo ipong kapon na zuk madinung kapan nga vi dia zuk kanaw makinungo hozo di sunkin len om nagedi Matilda tenfo

tatamis kono day na hazori Matilda ten po kong bagoy di isun kimlen mondom lamay paguho ka may na kinangot ako hazori Robert Vincent kohodi kono po ka buwido kumato ko day jam kabaho dito.